0: Mem no sina da barba nkoba so
1: gera orugun oruganne
2: mero bisu kro mi waika sun sore ke sa bosse mo da baro ni samoni nkuna we da baro ni so sago da nyina mbira gya gya we gbe ngaga mero ka we gi obada we ko mo wa be nkiri pibo e gando bu nkiri pibo babu tawo ka baba ha mo be ko me a sago ma da na sam mbira gya e ga me obiko me nti be ma ko nge me sun me ikuru ya sia ko ye no da baro ni so ye mbiro e bore mbira gya banya sun wa mi me ye ma sia ye nti sago ka be bono ko bere nte mi de ko mo wa ten we nganu ko ma mo ni agin adaba presiba migun adamigun ahemne ahetu hia mahun ai kon sai ki hipa sunday mindi ten ka pa na eko yenti sego ma ka be bon ko daba ni nu agi so mbute ni nga wa grami ko mi lo siwo
3: FM Northland
2: sawure sebe boss ya yinu sabuko huya kisiba no mudoke dabar ko gbe kiru sago da wa nyina mbiragia gandobu wo mia gia gbemaka meruka wim gibo bada mababe tabu ka baba ba benke de pivo babe no mosun dia bo pen ben somo tuka wusada barenge tabu ka ba nyinda no bon saga yawo no mosun dia be kon ibanue kapu shishi wonu ebira mo ya sia
4: let an quel class
5: Sente Kanu gudu bagabu gira nyina arrondissement ke udi pibu gaba sogumo gando bukebo pas mengbrega merim bugra busena de mi nganu son mengbrega conseil communal ya ku kare kwa baya ben ke udi pibu ge babu tabro ga baba de nyenda no bun saga no mubeya baga guru temu sanda ke ubibu mobo sire metre ba bambia de mi ge mengbrega ba meru geriswa ugerwa wa yindire mengbrega meri ya busiguni kwa Musa Lafia we are sending Brigham Bamero.
4: Ben, Kaby, Baba, and Biro Barana Basunwa, Bane, Gando Buminigum, Nitabuka Baba, and Bugatamo, Bibutemo Balanson, Ben Bregatem, Enkedia Damino, Barate Bamo Amigo, Bamame, Demekedia Davia, Barani Momo, Messe Behendam, so Pisanguna, Motel, Hotel, Ginago, Barakedia Ganuba Wenwe, Gisogi, Sanebam, Picona, Demena Girami, Sukuma Benwe, Cameri Insiru, Cabahan, Conseil Cominoba. Kabe yinsiruna ka gaimo suna suye nguro ko sube taruka ban yenda no wen giso sana sube e wen ibe dira
5: wuro teso wuro ma sa benke udi tendre tisi une windu gidura ka ku kariye bengbrege meri mbugura bubwa kwa de mi nganu son benke udi rumigum tabro ka baba nun na betura wasire ya dira ke ubi benda binu bara sinewa biriki baso ugumetemo pusire pembu beke usonsi yembira Uyo masa benke uji tem ke bibumbu wabu mpesidamu ugeriswa. Uingeriswa buso ugbengberege mmeri mbugula busiara wa kakukari ya bakwa. Imoru Ibrahim uyasa bempesidamu.
6: Habe siara, habe naru siara. Iga danduge iga na haka baywa ya hunu idure tu. Habe siara, habe ikiru siara. Habe siara ka nginate mbarga. Ka nginasu mbarga. Sabe siara. Kuhu mwadode. Kuhu de hun keruko. Yama kiriri mina hun. Habe siara.
5: Keo bibenti. Bagmen gregen berim bura busiara baba ne benu gidura mufida to mumuni uyaga keo bibenyi sirugeri kwa
7: na besiara e baba huntab ka bae kam na besiara to to guho be baroga doge
5: guro teso wi ben gregen ba mero o keo di tem bura bukana tabru ga bani babu no bai ya migum buni deni banu be yarufani kwa musa lafia
4: be he meri o soko ko kai ko mesando sanwe teru teru ba kuroko imba omi soko kana beba ko gina wabu tebana be ba ne wo banangari un sonte ba kuro la yende kanu ku do ba sabe e wemo sakana mo ma ye deni de me ya wene panure ye deni de me ya wene sakana mo ke dite ta ma pemo ina bi ke won pa ke dite to wa to davia ni ka won no bune ba group be cree kwa wa ru so wi yero mo wi ara wo bani wi yero mo wi ara wo bani
5: kabru ga bani gbengbrege mbere mbugura bo bagando bunke di upi uka nyina arrondissement so yogo bisomi gengim de mi nganu so ke obibe bogo sin yinwa yembiro bande son sirumo de la gregon nanson banga son site momo
2: sasere Emmanuel kapushishi amako dona de bi yibasi o mindi bama dawa gamia mbira gya gamia nkeri pi uge baso wonna so mi ko mo ma pe tabuka bande transaka no son dia be ko mura ye ma yara
5: Gamia arrondissement so denke uji pi buge baso mo yo pepe nesa ka wido bukwa de lu nganu son bengberege meri mbugura bo bakura bira migya mo abutabru gababa de tena saga babu no mobeya wurote bengbergen ba meru wiote swagbiya yo geri swa ugirwawa yibanagire baga essentiel so asure musa lafia wiya sang bengbergen ba meru
4: kagbengbergen conseil comida yisiru kabahen conseil be pro yisiru tono yenda noye sane gema tabuka bangari ya sawa ya gbangbegen temo ya sun no mi asanto won bagere sara won ginago sawon mi david davinu kama me yan tura ye so aso hane me sun baba enke je mi na sam wa sara igero mi gumi ba m pigo na sun ti egi soge be so go won
5: guro te so wo sa ke obi bu mo bu president yo geriswa une win wi gidura ka ko kari gbangbegen berin bugurabo bakwa gisontoro baka butabro gabani no mubeya sumano midu wia saa gabi anda sam keudi upibu nkebu bumu wabu mpesidamu ibi iswara kiyo
8: bennabu ya haa gihon behenna hamini ya haa nukudobu dobi tabu baan hae unguramo yate beha mego ya maga umune do ya turma wehewa saa unwahala kwe unwalo nukudoba huko tuhia behe ya mandore kuhon dea ura hunkwa ya nkiremu
5: metri sonsi obumbira giyama uyu masaa ben keudi tem buguro we abdulai mamadu deburo winti ugbengbrege mbere mbugura busiara wa kakukri ebakwa
9: me mweka sanu sanu siara gengim yakme aga sun yaya aga nana sanke diro yesa gbengbrege meno gada mien inspecteur augustin mo aga nun nasan geson ma wigimarokwa ya wigimarokwa kante ma sun tab ma wasi tenaka yesa nyure minikun awuka sun wasira ya mana adema ke venga bon sun atewa baka yuramu asun siami anasan kirumu nasan tomuma banguturu yabe kuwa ba siyarewa san wenkin rage ma hasiyara ta mati asuhima
5: baga wuro temo keo bibun si ban biyare migum wuyu ma gaben yisiru geri kuwa wi samira maye winti une windu gidura mogben bregen beri mbukura bu siyara
10: komandure yibaga babi na gimu ka me siyara da bibi hansu winti huwa ba hansu gumo baga duwe
5: buga wuro te wurugo wi bengregen ba mero wi musa lafia sana keo bibu mwobu kebu bunti kama metri be ubu kanatabro gabani babu nomo beyi amigun bunideni bayu biarufani kuwa
4: kedi ya ekpuro itemano wangbegen kedi ya ekpuro itemano handa kebi lupibinu hega kebi ubugoro ukuro butemano sango duwa imo mebehen higo yene teru mesana ndo sana we bakuro hukumu imbabi ya mo sune sanu sanu ya huko wangbegen tembani ya wene hunu maneno nao bekebi umana betabura taruga bani habe amini deni banu wanu te
5: gano bonke udiru mbiru nyina arondismaso soko kwasune nasaki bonti gamya mbiragia babwido bukwa dome gbengbregen kwa minu sa waraba babu nomuka taruga baba mbiragia bebon asa gbengbregen merim bugurabo babu siga buku kariko keuzi ni numatie baba taruga baba ngwasaramu figo bama keuzi ni somimo biramigia
2: Sasa Emmanuel Kapushishi, sago ye binti rokpa huda tebo mbiragia. Tebo miya gya ben kantini mswa soa bama wido kwa babo kenwo kwa biko mbehem somo mbiragia uyasun yenda baro mwesema.
11: Kiswa nasara wundu la yuke nana nubigati ya yemba tuwe su akru se son yiwa me sama kiswa tebo ajuma baga sona me. Yira tebo niton kurobo babi yigbe niba mwesisi mbi. De yigbe niba ni haa nene ka yiro anjobu nun deli kanti soa beba noti akwa maba noba nina. Baka kiswa na ke diro ajuma baga sona te bube mbibu mwono ko bube mbibu dira kantini soa so deme lehemba meroga woda yitene kantini ba bakbala ni ke dira kan wakro. Ba kantini mo mena yaka be noti asa. Ye bana bu medira ba be kenro ko ma ki so ke de ba ma be ko ma ki te pa no amela mi ke te so ba be da ka ma ka ye ko ka mi ama hanu ka be ya pi binu ye so wi sa be gro gro u be pare o ka be so te mo ko wi gari won
12: ne na mata ro bana aisatu sana pa ho ke bi be bol gaba su be so mi ben kantine so aso pa so ha mera hawa te gouvernement ya wo da no yi ba paru bu ka kantine ni da Don kantin ninu dira ba biwi kurana ka o keride ura keride ba o masiyenye no ade me benda binu ba pa no gbe pa ne no ba won abiwi ura nde ba ka de ore a wi motive u ka kerida ka de bi da binu ba ka ma tege kejiru ndi boyari o mo pe ani pro government na hunwe me ta san ka bi dana wa ka pe ani nu tie no on ti ani nu ko doro ya pa bi benti pa bu son no idoke ya yesa mera ha ka pe ha ka kente ka bi na gisotebo kejiru minigu
13: ya wa ben keti so baga baya wa so
12: ha da ka na mi yoko trapie we si non neko ka pe yonu bataki ka amasano ka hekpe ya pibi ni no tie ye ngo bi ko ma foto kunu staka ko
11: ben president ma wa to wi ti ko wi no mero di geri so aso
14: nena sabi mari bake na ka wa te bon si aparo kantini ya sundori wa toto ya ya dira be hambi won kilo son saka kete na meti ba mi tebo saya ke suye kon tandi san ta wawa gisoku gea saye no muwa ya saka be kete na wa sama duke saye mo ba do ma ngoge ga sara san da pi sube kete mwe ya nkire de me sa gisoku ke kwa mi
11: pela penti wa me suko wi so ada ke po su wi nugo do tu sia nena suwa ko makara tebo na siala ka ton kwa be kwa mi bebe ma bimiro ba gworo wi bimiro shoji manu duba na made ko ngire ka ne ton kwa be gushuno ma de igbati no tie nu ko nu kire me ba won ba gere ba na hun shomi ba be hanke de tanga o fa adamo
13: ya wa ne be gi uru bro adamo ali za tebo ni na ka san radio ne so mi la ba ya da tebo gi azuma ba ka son tebi ya inu ami ya
2: se se rato won ka ko ka isa ko ma da borio boy gi a mi gumba ma nya son bi ko be han somo wi aso yin da bar mo sema
15: boy ndiriki baka siaba tambio noti akwa ikasa boy nsombu shwa so ye baka noti akwa boy nsombu shwa eso domin we boy an yeshua matu mambe hangota be mesa mi yanya nwa ye tambio baka kwa baka siaba tambio noti akwa babo inga wa ba shwa kuru ba ndo to ko bere gibu shwa kuru nga zuma shwa te mima ame saka ba kura ba wuge ho mena ba fa ba mi wan we akatuma kuru nyan shwa baka ba ye be gi ko asaka na ka kura mi kwa wan ka ba nosia ye so be sa ndiriki bi ti bu gi wi nwa men saka gi so wi nugu do ne won yan so mon sha ho ye ko hun so mi
16: ne na cdp bi te un dire gewam ne yi gi hon yan he te ta kama na wa do mi ne conseiller ba kan ne sha ba hanu hina she ha kun yan sha boy so mo ba an boy du magi ho awo mon boy ko yin ni a wa hebe na be siara ba ma do ge ba ti won sha so te mo de men we ni ngu ka ko wa ne me yan won ti yan wera mo ya ye men ba ma man do ge ni na ma be siara de na be so mo ma wura ba so te kwa ba an boy du magi ho mon boy ko yin ni wi to apie mo wi trate mo ye kuro be mo boy ni kuro be won ba yera mo kuro ama me ha ma me ya ha be go anye me duge won sheme yari mo ko do be ba wera wa she ka shin tira ko she duge hu ye pe mama shan yora mo ye nugo do tu hia ye na ka giro na boy to mu sia ye ton ko ye ton dro bro me shan ke ba ha shi wa bra shi ni na ma be sia ra bu ka hun ko hu me sia ra
15: boy ya me so mi bu ko sina me be gi ko asa ka ha ko ko be no sina mi radio no sina
2: sasera waga ku kai sago ye yibentiro pa hura magbango ga mediko sago do magbango ga ngirio migom sa gintiro atrata ya donandi mindia badaka e komesum ku bangarota ku ro miko ya nukudu moto ya sina sero sero wa we e giren delege amadu amido sa kin aso e sihu ga sunson bankura modede e isora ki
17: ya yokupa nenwo bira nya hatia arwasi uka duka naone a bembera mi gya so aga wami so asan mundo sansan do bi ngano son ginteru mo kurundi ndankwa mo kurun ko banda baita ba beba ma benyin wo baka fa ba noa fa ba gen duka ba da ya bana ba de mama soro ko do drogo o be wami ku ra bi ko mo uka teke baro so wari ge mama nya mi mera teke ya ko be san adama bi ben turon ku ge yo kwa kadira nyiro yakura mo bi wede adama ye adira nyiro na kam mari kan gitete tona kanere gia soson mara e wi gbara midi same bi baketi ronji we ma kwa geme bigo ma wuro utontro yuwa mo ma wuro fa bakana tombo kakura mama manyiro duka ama mera bengere so ya ansare ge kokura nyiro ka neun ka duwa teke nso a boki dede ira gere kama samana butini daga ne mena ko ma ne mbukuro swisi saka sea swisi same so hade nyo sayem faemo tomba donamo

0: tomo noko biba teki gbanu mo bin kare nso uko kai ko bunikara so asuka kai ba duka suri an besan wara wa kai ndi sarama an bin bitezam so ai mo kai suya mi aka ko ge wi do drug biba wi nye ba mo demo pe bira aka wi nye rusara an wi nye rusara kifo ka de ma no bedu yiru mi no ge waka no ndua teki no anu nyomi yem boku mi ke ne de ma tere ga wa mi tere baka wa mi gere nga wa sibabara de sikare aman kia ka tu de da mi ba ne yayam wi magazin de de ro ba eso mi nyame ya nwa ma sa re ge ke bi bun so amam ke bi da bi no mi abara ka de
1: mena wi gere ndire ge nge so gi so ra mi kon o kin tombo bo ye pa sanu sanu bo kon ka nyame nyam some mesum ye ya rahmi abi kon yem biro wi gben kan chef daron de sma ya ro chef bi o gi o winti o ma wura ma sina sin ro nge iso
2: sina sin ro bira gi ade meten e ya ko ya ye gi a mera kan we ne banna ma bi bom gori nguru nguru buda bo yan kon so sara na yem bira gi a sagu kana bebo bibungwa yana sa o mwenya gandere nyanga gundere wa hawa de meten soa buruba mwa bebe ba kankure baba mwa to ademe babi be takidiwa saka iso pa bupimbu bubekano ba warayi to miso wa saa zama kana mwa ba ekuru uti kiroko amera behenkare yiba tomba dua dua miso yendabu ya jaka huyeye bwenti mwa minjaka baka hawa mika bantono gunu kiri to yembira gya sakana moto mbu ikarakara do meya da yana kuwa me to ba nkugwa nguru banga bibu gwe wara imo banga to mpo ataba wara mo ba ya masa bira migya ya same bibunti ba ma lage kwino ba mo buguru nti ko ba ga ganso ana e ba kan kore si nene ka de ma kuna no zamba ko
1: in wa mesun ya yara me abi kon se ga dawa ni dawa wusa wa pa sube no sia mesun benen te mi de kon tege we wi aten ki wan gan ya tenun kon ra yi o ma mo bu ne ya agina se ada be ba principal mi kon a hekme a tusia ma wan gan ya run kon ra yi awo tenge ka pin sa yi ki si pa yi sunday mindi a e pro no ni rasia an so a be ba principal be a barada ba ito yara bi kon benen tege ni ma wan gan kon ra ka du abi kon ikipa eso atare certificat de peta.bg anye tare ya npa bi kon mendi boko no son e son he mahanga ko sina pa ga tu sia mahanga ka ha ni yi anu kon ra yi to sia me anye tu sia ha mendi ye giro me son bo ban ye nyero mo bi kon ma mo bu ne agi ada ba presi ba mi kon to e me son ba ye tu sia sanen wure inka baro me bi kon sia me ya ande tu sia mahanga ron kon e ba nai wa ka de di ma ka pin aye nda baro no meson se noa sanen wure inka baro me bi kon me bi yembiro ma wure son no sia meson we benen tenyiro ro mi ade wadanye obuhiga oda france ntemo sa asru win son inending ka win son no gira yon si omi sa sia ndin ka sintiro gira yago da france nte wo bi kon we ga france ntenyiro we emmanuel macron bane bago wana to miso ben genno so ye sa sina sinro ngai ya wa bi kon miso bago we sena yembiro yema sa pasi geno to antoa ngumanko shoki ban so aso yin pasi geno ngenti ma wa bi miso bago we sena yembiro yema sa malinte niger ka burkina faso nte yigbaro ayese yin genti ma wa bi kon miso bago ma pa nwure bo we sena mesa no asene wure inka baro me bi kon mirbi so ye sa bi kon ye non gbe kiro ye bi benen nte yiro mi ndio banu so a ugado france nte mo san ye ye sagoda republic democratic congo ntengia migon ebola mbaro bane tabu nation a genge anten so abi kon kasai ni bi ba brate bagatu seru kwa bane bare turo abi kon gen nora inen saga miso bebe basa ba brate wa to on kasai ni gire batura gen nora no baita ka mo so baita saga bane bente migon ye non gbe kira be kon ye do gbeko yaga bo nation ange meso yaga tambo toro so imon geme ama ka inde ben temigon sense kwa wi sa bado nge wana mo wi roje kamba une game biwa ko kai mo ko me hombo ko gabrate kamia dobi ansoa ben debe hon do gotoro ba to baram ben nyanga nyamo be kon boni bon ko ko bote me ye bara ye bon ko ko be kon bure ye sa bu bandu gotoro diru ten debe hon hate mo ha mo sian de ka gon gan bu bandu gotoro diru mi be ma ye bon sa sa bara yan so abu yi so nde ni okra no kai ne wa be kon mi so ya de asuma itamo gi so ba ma no re bu ne go o brate o wa to wa an se so abe mi kon bu ba ka bu ba ye sa be kon ge wa ga itan saga bara yewa kura no kai ne ba ma gina go no ya suma ya suma itamo wi ma bratiwa mena

0: noni lotro diru basoka Saint André kakawa atiria kagban kokoi kabwa do mungare muna mo bogun tin kabon so kama bengbreke kasinande buban lotro diru kama CBM gibun non keno sanda bengbreke kagbewa gibun gegega gibun non siamo yanda yankwa wonsuru gwakru se yinson no ba tandi nka yinson no ba negirari bebe isa inoni mbara dodo kanu mo biwa sa a bukuru wa sa to buko na na buba no isa yantura Birubwaim arrondissement lokotro dira yanda yankwa wonsuru gwakru se yinson no ba tia sa bururun ko ba no ba tandi nka soson ko ba itagirari ira tombe buko kuro ma bera migia ko buka be nori begbengbega gibu mani yanda yankwa wonsuru gwakru se yenson no ba tandi nka yenson no ba negirari sa ko ba no ba tandi sere ma ka soson ko ba ita ira buko ma be nori be birubwa gibu banna daban be mera bande ma amembiru kasa inoni bararo dodo kanu mo na so yogo na na yoni no bengbega ngiren lokotro dira pawo pawo ka be nori ba ma be no siamo yango bi ge mo ke kwasia ama manda ya kwa be meri bu mbiru ibratemo foto wakru ye mo ko ikwasia bu ka be noni somru kwa pawo yikasa tin dodo ga bu ma ga be niwe mena be se bengbega gibu ka be ruba gibu suku ura sa yere yusu dona ni ya mada ya kwa na inka ne mo nyona nyona gun migun boko pon be ka ne dore dra yindu
1: Kwaje dawa gison butini ti amiko na nyomo don aso kama ti mbiragia ganga ma sebiko mena tenge sago sangina suesi ka don sa yembiro ko ba no ba ti aka no kan wiro ka no pa hura ma bulun fagiso

0: Yo, mama, sangunyira menno.
1: Sangunyira menno. Aba kayimba kwa.
0: Ngima. Nembira gege ya beba aduma de tombo wura akru e wataka nobo. Bana chauffeur gemo.
1: Tono wataka nobo.
0: Be bana chauffeur gemo.
1: Oh.
0: Matombo gati ya bana chauffeur gon gemo.
1: Yawa.
0: Yawa sango daga benyisa.
1: Oh.
0: Be bana chauffeur gemo sango gina trega be. Urukeno fatao kawe Abraham sasu andi kama we jilbe ya rusonga gya dana katume gbangwa mediko. Gya sabida wa sero gya sadati temeo ka Muhammadu tipare kama we Simon Seko temeo e boyen temeo biko. Ali o nyina gya ka Abdul le vainqueur nyina kama we Amidu Kegedoro boyen gya be tombo o tombo gati ae be amiko bengi so bana ya ngwini ora chauffeur soma we ye yo. Bebo ane bengwa so chauffeur kun gemo we ankomo akura kontu sa akwelen pe garonde ka wi sebo bio yoro nyaro gya sane mansa sina baigi wi wa buru bio ka wi salomo dira wi wa to darwo musa mamma njima gesban ta ka bio gado jido ne fombu rio wara suno dawda abdurazak wi wa sero gya ka nesto ku gabo kama wi siru sedu ka sakwelio uzero sina tasegi wi wa tasio muhammed karim wi wa te bangura gya felis mansa wa roka tingindro simo wi wa we wa pe daro gere wi to go idi adam garu ka gbansa masuru baguru paro le mula ko gabo gya ton sin burubu ka pira buruburu teme kigiro bodun bai wi wa fo nsegro gya ka wi bawa gi alfa wi wa mareguru o kama wi tamu bawa gi ogia wi salifu segro ka alayi sonka o kama wi idi wi wa gamya mbeke guru o wi simegi wi wa saga son ka wuru mareto ma ku gabo o kama benua segren sego paro gi wuru mere wi wa bo mbeke o ka saga sabi wi wa subo gi kama abdul razak isaka buruba gi abas boy songro ka achade biogani kurio abdul rashidu muhammed gesban ka alen duna siben to gbinibo wi wa konugia kama wi musa salam dino wi wa tase maruwa ka wi usman ibrahim nigeria nchigando kama wi remi wuru yaro narugia philip leon sabi sugaro ka amadu bwari maruwa kama sedu kutu tumegia wi baso momine kon isifu ngobi karim girio ka kora samuel gbemaga mine kon taibatu buro wi wa wono pakiro sedu ibrahim subo ka gande sani pedaro kama lafia Musa siguru o amedo nari worugiri wi wan ne kigia ka sadaka shabiteru dero gakwe wi gakwe wi wato burio ka jibrila suroku nyinan sina tabio kama wi turu usman son tuwa wi jima swaru behan soma gesban taka o arai musa nasiru serikari gia ka wi bio laza temburio kama wi samatan duro son mogia wi de mobio buguro ka tamu siru lafia siguru o kama wi wuru kure bwegia ka mikon wi belko kutu surio tabe Isaac gason gya ka Ibrahim wiwa sigio kama miniko wi koto kora gason gya Asia pari gbengwa miniko ka Alidu Gruma kama wi bonanaro nyoka ka yo be baduma biami kon mini be baduma biami kon we mama
1: yawa nembera gegya be ba sokuma tonu no ba ti abia ba ka chauffeur nyora ma tonu tena ka no batia tonu tena ka no bokatia ma beba ma ka pasaje nyora
0: yawa
1: san yesue na mi
0: oh
1: gwe mi gya gwe mi gya tonu wata ka no bo mi de wa ka pasaje nyora ma tonu okra ti aba ka shofe nyora san ye pro sue na ya ko mi tonu uno bo ka wa kru ka no baita
0: don wa ti ru yiru sai
1: yiru sai
0: yawa mena sago nyura menno gi sambu ti ni sami lu bisu siran dan ko ko ba no baita kan me kam okru sago gura mabulu fa yiru sai so sugo e fage sago di ya tirasi wa no mansion ko ga we soko misora sago fage di tirasi ha no mansion ko we hoko
1: yawa
0: sago gura wa mbiragi ya inusa ipa he gura da baraba mbiragi ga turi

bueno, bueno.

da yama yama na wande ko wati goru yo bidinila yo no do wagi gai ko nga batima adasan se se mi wada adasan lukumanu mi wada.

0: Sasa rahmi bisi ubeka kilo beka sore ki wosa ina gisombuti kwa suka wisia na gawiru so gawite sago ha miso sago wisia na ira tirasi wa numan sonko ga wisuko misora gisombuti ni sa kia so wisia na inu sabuka wia kisiba na mudoke arana mama tu beka wiru
1: haga wana uga haga buluni
0: gema edana katumi
2: nam
0: kurando
2: lafia
0: ananyino
2: ba nyino ga mwaru
0: to yawa
2: na zama tora
0: yawa yawa bari bi amaro
3: journalist
0: kurando
3: oh ikurando
0: lafia wa
3: oh
0: ananyino
3: oh agumo sero
0: to yawa
3: na ga badumo
0: oh Sime Franco
4: oh gera
0: na kokai
4: to hadanduge
0: to yawa
4: oh behema ka turibu beheka ma wana bo to gono ma sun won kwa nsuru ni nton te ni turisi abani
0: yawa to yawa yawa ge witi saga be suga na go turisi ma mindi dan ka tumi
2: oh na se
0: yasi wa no ma sun ko ka wisuko
2: oh bane isa giru mo mini me won wa mka ngo me go wa nka ma ge nyiru sun ira ga hun sugu se ba ru
0: mo
2: ye sun ne mi na nyu mo me tirasia no ma sun ko uga we hu ga ko kara dede gangu nawe he we hia ga ko uga no yara
0: eh o tira siwa
2: ka kwa wan tira si aga dede gangu we hi ko
0: yawa he gbare bi amaro
3: journalist
0: tira siwa de yan tira si
3: to gema bone no ma sun ko ka he ka ha plan da mi ro ya
0: me ya
3: sun da mi ro ya mo ko fe no ma sun ko ga yiwa
0: me ya me ya
3: don amena danga roma ka ha tira si le mon sonko awesuko
0: so
3: ma ya memo
0: oh on sonte amo ho
3: on ya mo ho on wura awesuko mi so
0: ya eh si me franco
4: gera to ya no ma sonko kwa tira hi oka awesuko
0: ya
4: ya wi ha tira si oka awesuko
0: ya ha tira si
4: oh
0: ma ka gira
4: to ye na ka gira me ni gera to no wa gere mo go no wa ko nye gera ya na ka gira me
0: to
4: ya ma mera no ban sonko wingwe so ommo uyema we sa onu ku ame ama no mo era ora no ndiye no mo era ora no ndiye no mo ete tanda ta go yibiare to ya ha meri uhungwe suku a he to me asa ame
0: no mo di wa nyeme ho no mo ete ati mo ka game to wo yibiara
4: e ala nyeme ta go yibiara me ya na ga ne to no agere mo go ho akonye he awi no mo erokwa ado ko ba ka ha ada awura ma na won sonro mo kobaye yugaturi ye unu no mo ete kwa upa ugada osina mabita ni gana ya wiswa ngumesa ye unwe no mo eru kwa unu adona manne na kane giru na mana sina na wi mara na hatira hi utekpe mu anga dona to tira hi ko gina wa gite yi wa po na giru ko kobaye unu mbura mi pa na de ma un gina wa giru pa to ye na menna no ban son ko ha mi gera
0: yawa yawa yawa Sime Franco gbaro bi amaro
3: atira si to geba anwa enwa nenge ko tur yin turi ho nene kan wo ni mo son ko awosiko mana ne ni mo son ko ga wa adabinu
0: ya dabi genge
3: ha dabi to no maga to no si aga buguru mo maga wi si biro rege ha me gun onu kire mi ro mo kan wi asun mi o mi ro ko pin wa gbe wo hunting mo sun ko ka ni ti ka han mo sun ko ko pin ha popo sun bo ko mo pin ha an boutique dora mo o be ko mo pin ha sun yi ro to mi ho won sun ya mo yi won yin ni ga dimo ba ga wi yen won ti aka sun me na ba won ya wi su an pa ba won wi su mo aduke so ma yi mo mi
0: eh
3: e bi wo se mo mi
0: ma ha won ti ti a won sun yi ro mo a sun mo
3: ko won ti ti a ma sun yi mo a mo ka ma yin no ma mi kan yin o mi parce que kuna ha ala ma yin ro si aga so e memo ma ga wo si mo a ta ga gbe gbe mo a ga ga mo a ko ran ga mo ko pinu gira bi ma le ti mo won ti ti a so re mo ma ga wo si mo won di o ga ha so te ru parce que gison gema na porta o dora mo we porta we ba ko yin ba ma en kalite mo ga gya sa ma la ne we won ti ai mo en boutique mo ma ne fro yenda we mane ga giasa mane ro do afro yendu mo na makon so yiru ko o ka se o go ma do gangu fro ga no makate ka e ko no gundo so so ga no ga wi si so aya yin ba si don ga no ga ga na ya ya akpi akuta ma agu wo suko a wi gege aso bo babu tombo yin gege ma wa kasa wi son iro gege akwa awon migun ka han atin ma fo toge we aton si o be won ti agbe ni bodo o be asuja bodo anda an kilo so gege an kilo so a gem ka kan kilo ba kasoro asuja kilo so we ka han san disa ba gere an se abana bubu ko na kilo ana e kage pigo bana hibu kwe 120 babu yin wonu ndi so tere ami o si ama wa hadi ama ton da mi wa ama wa hadi do je ka wone so ya mo aka ton sunya u be wa e mo kan wo won wo si ko won wa mi so agege age o ba ton bu yin ge ma wa ka sa o gire o won ndi ko ma ha ba do ma
0: o an te ha mi je on we ne ana we ho ko an na nyi ma ho sa ka ha na te ne so ti ni na te kin ya ha bo yan pe a de ko are a kasaka ha ya bura mi gon yan pe ye he saka ha gon pe ko do bina gan ka ha ha mo ongira ko me aya ya
3: mi me na ka ya mi gon ya ma mi dizen ga gewa do kunu fa ga kwa to wa win di bana yo dire bana ni yo mi je suka une a na ke man dire pe ya ano mi je mi je do ne di ire ale nu pe ya na pe dire pe an ga go ka ha ka so ba gun go bi ya ga ma won mo ne ana mo ne su hona ga wo suko o a dire pion me yo mo dire pe mi go me ni bu gane wu ga tro ma wu ga kwa ngo dire ga wu go a dire pion me yo ko mi ni gane wo ti a go wo yi nu ba so dire go suri ya parce que yen pion kan se we don tire se ni gun na go su mo don je ka wo ni won so ya mo ka bu na so se ge ma ne so na mo mi go ka wo ni ma ton tura o be ji ga ba kan wa kan wo ni ko
0: o be go me ra ya n tire he ya
3: ha tire won su wa wo su ko
0: ya wa e da ka to
2: nam
0: na wura won bira gya
2: menize menge man gyo na ta wa ka non dem tambon ura be ngwe hun wo nko fa mo adu hesia ba na sia sinti o ye wo ra ga na do hesia mi ye ye yo zama so ma ga wi kamion ma heki mo ya dona a ma so ba ba pon ba mo e de no ba iru ntagaro ba mwegi o ba mwegi o ba mwegi o
0: ba mini kwa bu dogi o
2: ba mini kwa fi bu dogi o do ba ngu ko me ba ka mbeta ba ma be uho yi go go ma gangu mo ye kpuro din ka ho wani we hinga ga ha tirasi no ma son ko ga menna ku ga wa ku mo e de gangu we hu ga ga anu afani ko ya
0: o
2: kunu yere ya
0: me me
2: ye ate wi ko ba bura mo biru ki ma go ga son na de foto ga no son wingi e no manyiro sina de wi lugoto ra ge o wi mara ye ga tin gbi ako wi son mara we wi foto ga no son ro ga na wi ge we foto no wa e kuku ga foto no ge o ga no ge ku a gina no ge yi una de me ga ga wi kwagiri won no mo ete ga ga wi kwagiri aku de ge hi ba pro son ti la hun kura go re wa e ma we hu kwa we ara ne ngura ma hesia we na ma gura ma
0: wa wa bare bi amuro ge won ha ye ku ame won jime mura ka ra mo amia
2: anu ne agude ge be ba pro so ro ba ye me are kan ba do ma ra do be we hi ku efa anu ne ne de de gangun tira si wa kan ba do ma son no ma son ko go ha we ko me wi bare bi amuro ne mini ze ne pi o ye won ne nga ha de ma so wi so te ko u hi kiro an san gba ra ya do mi u pi o en sa ga ye me ga we ne we ko ka hin brigi ga ko mi ame Ben son room ko baba mere baka him pion kwa ka wa te mome ha e wi menize no gege wa wa bugo gasana
0: ma son
2: he ma son ma ki unago ne ben de de mini me ben nyami ga ha ya ga dia ben pion e ga ngwe ne ku guni ago tu men za maga ma wo so ba ge go ga wi de no me ba ma son ga e me wi son ra go ngwe ma son go ngwe mo ne ne son ra ga ngwe ri fa
0: da
2: mena de de mi unwe huko ga ti gayeri nama sonko kadabe nu kam bado maga na we hu kwa dama dede rugam hani dede rugam tira si ya we hu gunu yara mangu mega ya ko be ni wa
0: mago we hu kwe ze ga
2: ya de gangu angu we hu kwe ga kriya go nu ko be ni
0: mama he ya wuri kwa gi ha gi kwa bo ne he wa nda ri ya
2: kam ton pro kam sa ti ai ga na ton pro kwa meme barume ba mo dede gangu tira si ya we hu ko ga de suyo mi akiati yara ya ga mi ge we hu be kam badu ma ya mensara kan we hu mo de wi ge yo game am badu ma we hu mo ka kri ya bia adama we hu ga yisa ga mo amaga ma anyi mi nyi sunya mo ga be aga ti ya me
0: ya wa Franco a kan so
4: oh yina kin so hi amera gera jeme na ai gero yin tori ho ne ne gera no ban sonko ngwi ha tirasi ko kwa wesuko wi ngwe so ma no mu ira ora ko patago njibiare yem biro ton wa gere mo go ho ko nye gera gera ya no mo ha gebo mi ni gun sango iso ade mi aka ibiga hina mma we ne so ka menize gaina ye mason undiro se bela amigia yomo a son nyerogo kasi ya son roko hiamo domi son nyerogo gaba wa be bara man kuna nye ba mason we mo man ko mason ne a son te gam mo me hun pa de ma mi na ka ki
2: are si are si yo ne mbi ka ma turi
4: eh donc babu ga wi ku ame yi migia su yi de me hun betia ama gera de mi anu na ra gwe na siru we muna te no ban sonko ginti gin aten no ibo lo fa yen ye fa yen adama be no mo ero kwa tombo buduo eke hipe ho mo ba dumma ye ba dua adama ko ba mbe kan ika be ngwa ngwa ewugia ba dunia we mi go no mi go no ban so ata kwa mi ya Hey, son te mana te ho yiwa don pa de ma ko ba so ipara nun kadaba ba
0: ko ya ka so
4: ya ko son te ta de amo to mena ente ne we na siru we men son ro mbira dia ko ba e hatin son mi nikun son ra nada do bi na son ro mo abuti ma ba ro ma so guma lo toro na we awon son yiro mana ne o ye o tun ba ko ba ni ko mande ma son yiro gera ehe o mande mamo banson nkuna ga nsonaro ehe to de mi amasa ya yena te enwe mo wa amasa da ge
0: eh go ya lo o
3: nene ba mo binti ge mo mi
0: ehe to
3: mi wonti anye o akuna ga kwa ma ka kirina go wa o runa o ye gaga na au sugume au sugume pato ka wa ya yi to lu gunse ga ya ba mo program mo grase
0: o
3: don na won mi go go sonu gana o bi on ga do na mi go a wi so e won go no a wi ngi asun ka mi ge gi son ton e na ibo na pièce gen na pièce ba do
0: o
3: ka na pièce ba pièce go aya
0: me
3: ga lo wa yi ga pa da do fro go bon ma ga wa yi ga ma pa da do drum bo ana a wa kasa yi na drum mi go o bi ka yi na mo mi go kasa mo a yi ngi akin yi npe yo ge mu me ansia yo so do na
0: Bye,
3: Dore. Bye, Swan. Can I give an active for Togi? Bank won't cab and won't cab your army. Go me. Give him by my imperial wire. And said, Cabo doing a banner with Pibin Dore. I bar do the Baron Goku. I want to do.
0: Don't you tell me you look so
3: hard. I want to send a little bit of a little bit of a
0: little
3: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of ba ma go no program
0: ga we ho ko a so
3: a so ne a gema a ma na o ma me yi de o ma me o ana de ba n pa la o ni ga na na me ko pase na na ga na gabo sa pa ga ha mo
0: bi
3: sa na yi so wa ho ma ga ga ko o ko mi ru du sa de wuti go ye gema ko ba ya ko ba yire ko pin ko ba ben ti ben program so wo ho be e fe no si na mi ni gun ye pa da mi ko me mo e ko ko be ben ti ma du me ben argument yeri sawa de yega makwe yeso ye bako na adri kam makwe awo migun don yega ha yega ma ben gun ayene ko giwa migun yega wone ton son yaga
0: na mena ba ton garo son we e won son yoro te an ha na gina gamu amo ayi son ah yeri ya gina won abi wo ni
2: yo
0: ba sa ya gun denu yege
3: ba ni oguyi ko pin mo ba ni ah na pe te ko me no ko san ka gi won ka pin na imo ayi son hun awo migun
0: ko yin won son me na go mai wa
3: o mai wa adama ayi mo ayi ba ni o bakun kwe se ke won son son te la di pa aye ko an pa aye di mi si o ma gawe wi so aye ba nu e ka wi si son e na ka bi son na ka ne ah gima son ya memo o me son ya mo kan wo ni won wo si won amigun
0: mera ya ntira he ya wo
3: ha di
0: Jan tira ya we hoko ho.
3: Kan we I was coming ho.
0: Yawa.
2: Nam. Ne ni mane have a team mom. Ye we ni go gege to une e ton wa gere guson wa ko. Benti ma ge inwe npa me. Kan nyante mi ki fo ki fe ra ma bura me gina ne. O igu ma dun maya han pe we ko. Ira gina de to mba mbe mwa memwe ba npa gango ko re. Daguru tira hi. Be he du me be de to iga hon suru ko ya. Tira hi ya me. Tira hi ya ga tu wa me. Ye tira hi ya ma we me ga nyani na mi za amwa ara tama ha me ga ke a wi ko ba hi bia. A wi wa ga ti esuin. We wi mbiru amen biru nwo ga ga na ga run katidi. Una tira hi ka wi won gwan so ka wen gere ka wen no mweru. Wi a un kura to go e fu an nene. Une wa e ma ngwesu kwa ka ga ngwesu no ma son ko ni oge mo. Me go ga ti yara won mo ogu ka si.
4: Mena.
2: Ka te no ma son ko so won e won ye hun. I ko ba bu e na pa da yo ye ku e. Yo run wa we po ma wu mi ga. Adon. Ko ba e mo na mi kan ku na e mo. Ko run kwa gidi ya me. No si na wa lu ye an kura to an pa e nene nga su wa.
4: Mena.
2: Pa da nga e.
4: Sho ga yo. No he na nyaka ko e
0: ma. Sa me tu wa e. Ah no. Ba mo no ma son ko ni. Ah win we ha ba na.

0: Oh, no, my son, come back. I'll say, I'm not going to. I'm not going to wait and wait to win. Ya game, what a dear ho, Kage Bay, win swah, Kage Bay, Louis Sangunane, Master Suru Kirane. Yes, or no, my son, go, Teru Gangum, my way, who got how in you, Tilasio, Uteru Bay, Meratia Gangum, we saw Rusaso.
1: Yawa. Yawa, so I'm going to soup me out, yeah, but we'll be one way. Pretty, you are. Kantia, you don't know by Nata, can no by Ronovatia, no by your own command. Kantia, no by Nenovatia, I need you, Tia, no by no one by Ne. Seven so good, Madame Lucy. Anna Hakuna.
2: Alasia, Jenna.
1: Oh?
2: What else no Amado?
1: What else no Amado?
2: Name more bigger name, Miru Dobra.
1: Yawa.
2: Anna Mongena.
1: Oh, how are you today?
2: Can't see. Do you agree, man? Demet ka tumen dia ba ko no maso ko.
1: Me a ba ko no maso ko.
2: Ba wi ka ba yoro mo.
1: Oh.
2: No ma yo do yoro mo.
1: Me.
2: Ka ha tirasi. We higara de ko tira he de me. We franco we gerun pe.
1: To.
2: Ten emen dia na ha.
1: Oh.
2: Aman kunye ko hia. Na avance moi de me batule la gere. Ya nga kunyete ko gonu dadu ya
1: me
2: na dadu na dadu kwa nga do siri obu gena ya
1: me
2: banen da bi roma machine nga paniko
1: ta
2: yewe na ne kason yiro won so ro go ye machine nga paniko obu ga machine so me so giraita won so na ma yero obi ro
1: yen ye mo
2: ka kwa tira hede kan ko tira he agume na ko ba yi ri ho dagaran sin mana da ta ho undwe na nwa wa no gunun ko yi mama nan gina da wa ya na ma no mi nwe su ko mi lo me gen da mi no ya dan sa ha ma so ba ha mi ni ziba mi ya mi nan pe sari pe an wa ton ba mi aka ho
1: yawa
2: kara ko tira he
1: yawa
2: we hi ma ka ga ha bu na we ho oh agora ha wesu
1: tambore ne be mi awu o hesi o ya
2: ngwo ngwo e badura me eh kwa se
1: ya wa so sera
2: to go hundura
1: i to bena ana ha kula
2: lasia
1: o
2: mo
1: ba no soga
2: mama wa za kwela
1: mama
2: o
1: agedo
2: na ma so ko we wesu ya kwa class na eno
1: o
2: na ha me ze
1: to
2: ma go ga ri wan pe so wa na ti mu e na yin ron pe re no go so e ta ko ni pe pe ya mu ya na ne won ti mu ya pe o tun ama mi ga so e ta o mi ya pe ti tun na pe no so ne adu ta so e ta na pe e ko me ai ko ngi na wi ni ni ya yi nge na atu an ko ye de ya ya pa na to mu ga mo he mo ade bo wan ki ami o tore na ne na pe ko ga lo da go sun afa
1: an pe a ge sun a na ge ga mu e o
2: a de le na pe ge gire me ko ko ne longa e ko wa me ko ne longa dia ne to na me ze na nu ge sun ne me ne ga sun e na ko sun e ko tira e ga da me ze go sun won sun ko afa
1: ye ya ma tira e me
3: tira
2: ya ka na we we ko ko ma ya wan puro
1: yo
2: we got tira here aga wa dire ga ha we ba ko aga wa tira he ga we hi ko do me aya go we hi ko ni ma bi o
1: eh
2: and we just want to what to ask what people me go do for me go me ama ko me ga ga ipo am o fifi u ba nga de so mo ko aga ipo pa tira he ba ba nga wuri ga mbi su ka wa eh eh
1: o wa mi ni je ya
2: a o na mi je o
1: ya wa
2: na mi je
1: so sera
2: ni nge ho era ga mi go ndwa
1: ya wa so sera ta bina
2: eh o ko o
1: ana hakuna
4: afia gya
1: ao
4: muhammadu atina ne ngol baandi
1: muhammadu
4: am
1: agedo
4: dire ga ho tirahiwa me
1: tirahiwa
4: mama na ma chonko ne ngwe mo ya ha de un chon wa mo me eh an chon wa mo tirahiwa ngwe ho me
1: eh ya wa sa sira itawina behaga siu
4: oh Benoa mi so pa
1: Benoa
4: Nan
1: Agedo
4: Na mo so ko ye o tira hewa Ndan go ti
1: Ta
4: O ko e mo ndu Kama ha de ni so o si won
1: Nya wa
4: Ma so ala ti no

0: Sese ra itobi na. Ba haga se o. Ah o bani jobo. Se jam.
1: Tira
0: se wa.
1: Tira jam.
0: Aha.
1: Mukugaye bena go geto ba sai maram.
0: Ya wa sese ra itobi na.
1: Sai bo jam ja. Wato ko ba kama ka ton ko ba ba ton jam ja.
0: Ya wa. Sese ra. Ana hakuna.
1: Alafia
0: wa. Alafia wa. Ankite.
1: Bara
0: ho
1: anu tu. Agedo. Unda ka ho mo po mo mo mo ko ta wi ga ha ka ho ki po lo wo.
0: O.
1: Ye ni mo ho da ho na pa da mo wa ye ga ku. Yo ba de ka ho mo ku se mo da wo ni mi ma ngo me ando.
0: Eh.
1: Unda ha ti an.
0: Ya wa. Sa se ra ito bi na.
1: Ado to la de ku.
0: Ya wa. Ba ga si ka ho.
1: Siri sebo.
0: Yan man sa tilasi
1: wo.
0: Yan ha tilasi. Ah o. Yawa. Sa siri sebo ito bina. Anduni agibu kula fiyi kaso. Bahaga siyo.
1: Jira kondo.
0: Alafia wa.
1: La dan karimo.
0: Jira
1: wesu mi ma wesu. Ma liba kaya wesa. Ni mi gwa so yan tilasi.
0: Yan tilasi.
1: Ah, o gang kumye ni, a onyan ko ti ko owura ngbe moya
0: eh on ha ti re hoga we hoko
1: o
0: yawa sa sira bo baka e tabira brando
2: banda
0: alafia wa
2: era ko kal
0: dali ti
2: dai ti am
0: akim ture
2: nam na sira
0: le general
2: o witien
0: agedo
2: ina ge moya
0: o
2: No one song we song daraimo.
0: Eh.
2: Tirasiwa.
0: Oba we hoko.
2: Tirasiwa.
0: Aha.
2: Eh arango nge bo hanku pa gino.
0: Aha.
2: Ah sha ya anta. Tira de uma na wi dia re kwa mo. Eh sha we to how it I very am man ko me ndo.
0: Eh.
2: Eh go e giro so me ni na tin me e o ko ba tala tala uso kuma. Aha.
0: Yan we ha ko me.
2: Ah e un we si ra ko me ha ba ya ko ko re
0: me. Eh.
2: Eh me sa ti ra ite me wa ton ko wo ju.
0: Ya wa sa se ra ito bi na.
2: Eh. Wa.
3: Ah ni agila ga para kana.
0: Ba ga se o.
2: Ya.
0: O.
2: Eh danu ya mu ru amada si ko ndi.
0: Aha.
2: Danu ya mu akunda we su du ke mi ya.
0: Mhm.
2: We su ku wo o.
0: To.
2: We su yara tonu biruwe hiyo.
0: Mhm.
2: We su ya nwa wo.
0: Oh.
2: To ikunda we su duke wenso ha we su duke.
0: Oh.
2: Afrika so magusu no wura ka diam.
0: Mhm.
2: We su.
0: Ya wa.
2: Wanso.
0: Cha sera ito bina. Deja ga siyo.
2: Set danger. Ah, de ne kya de kwa no.
0: Draman.
2: Ah, kira ko la kana.
0: Anda su wogi wo.
2: Amanda
0: to la ko
2: to ko ko ba
0: fo
4: ura
0: mo
4: era
0: agun we ko ga di hm so ne pe ba ti
2: we o ti ti u so ne
0: mhm
2: wo ka man gele be ya e bu
0: o
2: e gele a fu ko
0: o be we hi kire
2: agun hi ko a ti mo
4: drama na go ko no
2: eh e ma ko ti a
0: we ya wa drama sa se ai to ina ai be ga si o
1: Alafia
0: wa. Alafia wa.
1: Oh.
0: Ndu
1: hama eguni.
0: Amadu ana mara eguru gibo.
1: Ndu jo anu am.
0: Akedo.
1: Awa gira.
0: Oh.
1: Ndu ki ki ba wi sa ya ma ha.
0: Aha.
1: Ni ga ku ya.
0: Oh.
1: Yo.
0: Ya wa.
1: Ndu ri ba hu yo gura hu.
0: Sa zera ita we da. Ana hakuna.
5: Yalo.
0: Oh, Kurando.
5: Oh, Kurando.
0: Bube.
5: Oh, ne Bube na kawagira.
0: Agedo. Ana hakuna.
2: Ala pia gera.
0: Oh.
2: Babu gata o mitana.
0: Babu gata.
2: Eno amuno gera.
0: Oh.
2: Yera hunda ikuru weno.
0: Mhm.
2: Eh pa sai o dai. Yego geja atira I ikura hia. Mhm. Yego ikura kura se de hunda ikuru I sara mure buba kire kuru nino.
0: Oh.
2: Yego ikura se yego da.
0: Yando.
2: Eto sai o sai raje na kola ya mure.
0: Yawa babu gata hasira. Oh, anaga kuna. Go papa shogun.
2: Kisi yawa se dalonde.
0: Kisi yawa.
2: Na.
0: Agedo.
2: Ana oje wa.
0: Oh.
2: No so ko igun we oku era.
0: Aha.
2: We so nira da npa.
0: Hm.
2: Oh.
0: Ma ga giro.
2: Ko so nira pa ti nga we oku.
0: Hm.
2: Ko ane de na haya.
0: Oh.
2: So ga ga ni de di enbe.
0: Mhm. Yang wene ya hatirasi.
2: Antirasi.
0: Ya wasa sera. Ita wina. Sabuton. Ana hakuna.
2: Razi asti wale bukandi.
0: Agado.
2: Mbo ko misu ko ni ko trazi
0: no. O tirasi wa.
2: Ama mbo to ko tira.
0: Mhm.
2: Ta ko mbo ti a wa no do ko mbo ko ji ti mbo ko ji.
0: Mhm.
2: Ta ji ya.
0: Mhm.
2: Ta ko ga ni ba ga mo.
0: Ya wa. Sasira ita bina sako ura wa bira kekia ino wa ita mubagirwa to dabe uba ne tirasi wa gabari ne ya ha tirasi aga uwe muko nago kwe nunge wangbaro ebi amaro
5: to zi azizi kama ndure to beba soga tondro tonkro andi yang goe nimi bekwe nebe tora
0: yao
5: se gesa geo mi kamo besa na mjogun beha genye nekili
0: mea
5: lege ma baku ngono kaya gama wana kwa yihamo
0: mea
5: baso kabule son ton go teme na huna waton ko gibun tin teme parce que ya te geu mirigun mi be tikabe san me batru pa ane son ya mo mi ka ha tres awo suko won din ka ha son tia mi ka ma we gun ha ba ton go mirigun be ha se ha mi ha de ma meto ba mo ya be to be du gondugi ka we gison de buye mi abin wurundi mi kan we mi gun san an wa le mo yun asikro o gege one ade apigaso an pigaso won din ka te ya Beba wo se ko binu so ye ba ko be so ye mi ye ka biku ka se bi agege agere gae bo so won ka be so ye ru bo mo ine ko ba kan bo gega won ran ko ba gu tro be ni a be ko ba so mi bo ka wo re kan tia ye mi in wo so ko e ba se ko sa ye ge ma e fe no sina o be mi bi ga mi ga ha gare bo ko ka yin ko ba mo ko ba ti ma ka ka ni pe ki mo e ba e ko non pa gijo in ke gbe ko unre pe me ba te gra te na se mo mi ni gun kan he to ko ban beta so ku so mo nyang wa sana me gozaru me so tagun so ho ekwe ko pe
0: ya en ko ba mo
5: ya ke bi gano ya te ne ba ko wi wa ge wa bi ba so ko ton ba ki bu so ko ba pana iva
0: me
5: ari kam mo e wo so ko me ko ba bi wo ko ba ga so mi en ko ba ga so bi gun don ye ga wo ne so ya mo ma ki a de won din gun te kan wo ne an wo ya so so ta du ge ma ba ko ye so ya mo kan ko agun wo so ko me ba ne ka ha tire se a wo se ko ka ha tire se ira bi so mi
0: ya
5: mo ko kan ko agun wo se ko me ka ha tire se a ko pa so ma ma ka ha tire se ka ko ha de won din kun pe kun gala mo nu ko kun sa ko won ti a bo ra ko pa po mi ti bi ge ge a ge omi gun u bi ba do mo won din mo
0: ya wa da ka to me
6: nam
0: sa bo won bi ra ge
6: na ni o mo nsa ma ga hun tu wa ge ba we do
0: me
6: Nada, my girl was a

0: lo nso mo anga ti akura ba pagam ufo anyi no mo ta na wi agi akere me hi wi ba so ro yi ba do ga gi o ba ga so na mo ngpo e po no ma sigene win gia unu nkwa giri nwa wi nko ba go ga ituru gwa nu won wu no kwa we sa mi do wi o me ra ga ngwe su me we awa me we sa unu nkwa me
1: yo
0: na so ara gi bi o ma
1: gi ba lo pin gegere
2: gegere ho da
1: yega ka we hubako so unganye yega ha magate sore ga mo magun gege agire mo wonge ga ha giwane
2: to ne yan we ho me
1: a wuri abion so mo bana a wuri so mo a wuri so na wa ka hange mo mi ga so yiru no pe
2: ba he wonge
1: ma he wonge tori nga pe wonge yi sa ko u ma ye ge ma ma wi wo so mo mo me a ma ga mo ba ma ki mi ga mo so no ko
2: wa
1: ye ge ma
2: o nwa do an ye go so wa di ma
1: do awu ye mi ga so wa ge ga so wi ga ma da so ba no o aga na bo ba go ma ga na bo ko ne ma ga na amu ma mu mu bo ngo se gun isa no so ne ne di me ga ha so
0: to ro ma ni ne yo ko ku ti ya ma fa to yi ro go ga nya
1: ba ya ke ne ga me ne me ne titi kro o wa yi na ko mo apanti o da bi ga se ha ga ga ndi ba ko ba du so
0: ha to yi ro go go ga nya na to yi ro go nya na
1: mo mo so mo na wa so yi ro mo so an wo so mo mo won tin ga ha so ti ro
2: so ti ro na ya wa franco to ya ge ba na siara na mero bi se ko ro tora be ba hun so adagi da bi ro ba pin awa ba so ga da bi ro ba ma pin awa to me na ye pro he suru ana mo gera son ko bu nga ye ha mo mini son ko nga ye ha mo san ne we su gibu san ne daraga gibu san ne dibi dibi gibu ana mo son ko ha ga nya ye so na radio mini we na siru won na ne guhuno e ton wa gere mo guhuno akonye ira gere won ama sa guhuno oko ben sa de son bute mo tu kure ngumetu demia pa miki igun gatura yemi ummo bune sa wikobo ama dede mi ya ko tirasi tirasi yera anwe apa we anwe apa ne o ko ba ka ko nunkuwa anu mo irukwa mabitani ganunu na yadera anpia ay ibie tilasi migun ka wesukoa yen wesun gari hamo mo sa son yino bun gai mo sabe un wesun gai mo do go wa wi mi umo koko ni awo atama mi ni ko te te ka avance poro pa o mo ara de ma wi ada okura gi o gi awo nje nga sa mo
1: so ko ba son ko
2: son ko sa nye hini ami wu ha ga wa fa sa nye hini ami ka wa
0: mama wi so ko
2: mama de me ya ma ko ngun man bag nyenyero anha nyenyero ason ko bu mo igbero son ro mo sanu ka pa be no mo ero ko a gihoge ni ya maguhro dira muno ga nwara ko nu nwan diru banya
3: ko yere ko
2: o ngume ko nu nwan poporo diwa ngume ko nu nkuro so a ma won ogera dai so me tama asun kan kuure ye kan kuure no tirasi wanye wi ano mo eteku a wi migo ha yan kuure we sa akwa mia deka mero to de ma mian sa ka soma e ba e kuru mo ka dimo won wi awon son ro mo ka dimo baga nun te nye baga nun te na wa me e gera ka ma ti ho ka e we su mo ro aw aba ti la si ga yara ne ba ka no mo ero ko no mo e te pata gun yibiare ye nga ya ha
3: ora sa ko nyura me no ki san bute se be sira mero bi si wo ino sa buka wi e ki se ba no do ke bira ge ge a hoida ra ka to me gba ro bi o maru wi e sime franco aro na mama to ka ne kira wo gon ka de
0: ha pro sa no ka wo ka bone ba ko te wo ko na ha ni me ko gbon be ko libere ko memo ma
1: yele

Whatever that power, quote, quote, quote.

dancer on the beat.

Shout out to me, my old gang. I'm a gay old man, my old gang.

I can't see the terror, my papa,

0: FM Nosina, Dabarban Kobasu
1: Gera, Orugon Orugane.

0: Mero bese wakulo miwaiga sunsu ala kisa mbeeson haku siya ndawaru ni samoni mkuna we dawaru ni so sago da nyinambira gya gando buwa mba gya bi tabaka bamba kamingi nyendano bu nsaga mea gami anasawa minti yuwenkiri pibu wa mba bi tabaka bamba wangi eti nansaga bambaga mero huya gya ikuswa agbi ya mesi ya sago kabe bonoko Yembiro benen te mede ko ho ya wen gano kon gime sun je lo ade ba presiba mi ko pa ke tu si ave ko sa e ke si pa son dia ten bo ba ne tu si to ba mon certificat de pet.bg mi dia bo ba ne tu si yen ti sa gin ti run dia son bo to ko ino da ba ni so Yembiro ten to gumbira gya sa ko da gine mbira gya mi ko we ka banu ni siro mo ali o ba we ba la siria ma ba si bo di bi ko to we tenyiro ma ba to dumbu ya we dron ko ka ma sele tombugo ka okano kati agabo yenti sauka be bonoko daba ni noa gisom so ha gene ni abi komiru sibo FM Sauri sebe son ho ko sia inu saboka hu ya kisiba no doke kweka ne gira ogon gande no no daba ko gbe kiro sago dawa nyina mbira gya nyina o pa ho da benke de piu ge baso mo gando e obu o gando bu nke de pibo mi agya we gbenwa ga mero musala fia ka wigi umba da mo be tawo ga baba ba be no mo son de ange nye nda no bu nsaka e ba ne ka pu shishi won atom be suin ba ho gonele
1: that an quel class
2: Sente
3: Kanugu do bagabu gira nyina arrondissement ke uzi pibu gaba sogumo kando bokebo bagme berege mberi mbugura busena de mi ngano so bengberege conseil communal ya ko kare kwa baya benke uzi pibu ge babu tabru gababa de nyenda no busega no mubeya baga guru temu sanda ke ubibu mubu sremetri ba bambiere mi ge bengberege mba mero geriswa ugerwa wa yendere bengberege meri ya busiguni kwa Musa lafia We are saying bring them by Meru.
1: Bang, Kibi, Baba, and Biro Barana Basunwa, Bane, Gando Buminigum, Nitabuka Baba, and Bugatamo, Bibutemo Balanson, Bangbegatim, Inkedia Damino, Barateba Moamigum, Bamame, Demekedia Tavia, Barani Momo, Nasa Behendam, Sokisanguna, Motel, Teru, Ginago, Barakedia Ganuba Wenwe, Gisogi, Sanebam, Picona, Demena Girami, Sukuma Benwe, Kameri Insiru, Babahan, Conseil Cominoba. Kabeni siruna ka gaimo suna suenguro ko sube taruka ban yenda no wen giso sana sube e wen ibedira
3: wuro teso wuro masa benke uti tendretisi une windu gidura ka ku kariye bengberege meri mbugura bubwa kwa demi nganu so benke uti rumigum tabro ka baba nun na betura wasira yadira keu bibenda binu bara sinewa biriki baso ugometemo pusire kwen bubeke usonsi yembira Uwe maasaa benke uzi item kee bibumu wabu mpesidamu ugeriswa. Uwe ngeriswa busoro ugbengberege mmeri mbugula busiara wa kakukari yebakwa. Imoru Ibrahim, uwe asaa bempesidamu.
4: Haba siara, haba naru siara, higa danduge higa na, haka baewa, ya honu idule tu. Haba siara, haba ikeru siara, haba siara ka nginate mbarga, ka nginasuno mbarga, haba siara. Guho bwado de, guho de hun keruko, ya maa kiri limene hun, haba tola.
3: Keo bibenti, bagmengrege mberi mbugura busiara, baba nebendu gidura. Mufitha tumumuni, uyaga keo bibenye sirugeri kwa.
5: Nabe siara yereba huntabu kabae kam, nabe siara toto guho bibaroga doge.
3: Guru teso, ui bagmengrege mba meru, ukeo zite mbugura bukana, kaburu gabani babu no baya amigum, bunideni, banu beyarufani kwa. Musa lafia.
1: Behe meri yo soko kukai kome sanando wa sanangwe, teru, baa kuruko imba omi. Soko kana biba kongina wabu tembana. Bebe ba ne wu mbalangari unsonte uba kuro la nyende. Ka nuku doba sabi ya yuwe mo. Sakana moma iye deni deme ya wene. Kwa ule iye deni deme ya wene. Sakana mo kedite ta makwe mo. Ina bibu ke uwe. Kwa kedite tu watu davi ya. Unika wono upune ba group be kreye kwa. Mwalu so winyero mo wiyala wubani. Winyero mo wiyala wubani.
3: Kabru gabani kbengbirege mberi mbugurabu. Bagando bu nkedi upi uka. Nina arrondissement so yogo bisomi gengim demi nganu so keo bibe bogo sin yinuwa yembiro bambe son sirumo de la gregon nanson banga son site momo
0: Yawa Emmanuel Kapushishi ama kudona yibasi wa mindi bama dawa gami ambiragia na sankedi pibo moma abetawa gabande tenansaga nomo sondi ya wiko mwaya kwa mwure ya bosuin bahogo nene
3: Gami arondisma so, benke uzi pibu giba sugumo yopipe nasa, ka wido bukwa. Denu nganu son, bengberege meri mbugura bu, bakura abira amigya, mwa butabru gabamba de tena saga babu no mobeya wurote bengbergen ba meru wiyote swagbiya yogeri swa ugirwawa yibanagire baga esansie swa suri musa lafia wiya sang bengbergen ba meru
1: kagbengbergen conseil komila yisiru kabahen conseil be pro yisiru tono yenda noye sane gema tabru gabangari ya sanwa yak bangbagan temo ya sun nomia santo won bagere sara won ginago sangwe ami david davino kama me yan tura ye soa soa hane mesum baba enke de minu na sam wasara yegero ami gumi bam pigo na sun ti egisoge be so go won
3: guro te so wo sa ke obi bu mo bu president yo gari swa une windu gidura ka ko kariye bengbergen berin bugrabo bakwa gisontoro baka butabro gabani no mubeya sumano midu wia sanga bian na samke udi upibu nkebu bumu wobu mpesidamu ibi iswara kiyo
2: bennabu ya haa jiho behenna hamini ya haa nukudobu dobi tabu ban hae ngura mo yate beha mego ya maga umune do ya turma wehewa kwa mwa haa kwe ngolo nukudoba huko tu hiya behe ya mandure kuhu dea ura hunkwa ya nkire muhu
3: metri sonsio bumbira giyama uyu masan benke udi tem buguro we abdulai mamadu deburo winti ugbengbrege mbere mbugura busiara wa kakokri ebakwa
6: me mweka sanu sanu siara gengim yakmi aga sun yaya aga nana sanke diro yesa gbengbrege meno gada mien inspecteur augustin mo aga nun nasan geson ma wi gimarokwa ya wi gimarokwa kante ma sun ta ba wasi tenaka yesa nyure minikun awuka sun wasira ya mana adema ke venga bon sun atewa baka yuramu asun siami anasan kirumu nasan tomuma banguturu yabe kuwa ba siyarewa san wenkin roge ma hasiyara ta mati asuhima
3: baga wuro temo keo bibun si ban biare migum wuyu ma gabe yisiru geri kuwa wi samira maye winti une windu gidura mo gbengbrege mbere mbugura busiyara
7: komandure yiba wa babe na gemu ta me siyara da yiba hansu winti ho abansu gumo ba wa doi
3: buka wuro te wurugo wi gbengbrege mba mero wi musa lafia sana keo bibu mwobu kiewe bunti kama metribe ubu kanatabro gabani babo nomo beyi amigun bunideni bayubi arufani kuwa
1: kedi ya ekpuro itemano wangbegen kedi ya ekpuro itemano handa kebi lupibinu hega kebi ubugoro ukuro butemano sango duwa imo mebehen higo yene teru mesana ndo sananwe bakuro hukumu imbabi ya mo sune sanu sanu ya huko wangbegen tembani ya wene hunu maneno nao ya kebi umana baya tabura taruga bani haba ya wamini deni banu wanu te
3: ganobu nke uziru mbiru nina arondismaso soko kwa sune nasaki bunti gamia mbira agia babu idobu kwa dome kwengbiregen kwa minu saa waraba babu nomu kan taburuga baba mbira agia bebo asa kwengbiregen meri mbugurabu babu siga buku kariko ke uzi ini numatie baba taburuga baba mwasaramu figo bama ke uzi ini sumimu mbira amigia
0: sasa Emmanuel Kabusheshi mga kukai sagura tebo mbira gya miguwa ben kantini msua so to ben kurabu ma kukai kwa weko mwa mabukino birana mefum biwibu kwenba nankadiyan gero mba njimo behen somo uya suyi ndabaro mwisema
8: kiso anasara wunu la yuke nanu mga tia yemba tuwe su akuru se son yiwa me sama kiso tebo ajuma baga sona me yira tebo niton kurabu babi yigbe niba mwisisi mli de yigbe niba ni haa nene ka yiro anjobu nundeli kanti soa beba no tia kwa mba noba nina baka kisona kediro ajuma baka sonte bube mbibu mwono ko bube mbibu dira kantini soa so deme lehemba meroga woda yitene kantini ba bakbala ni kedira kwa wakro ba kantini mwa mena ya kabe no tia asa ye bana bu me dira ba be ken ko ma ki so ke de ba ma be ko me ki te pa a me la mi ki te so ba be da ka ma ka ye ko ka mi ama hanu ka be ya pi mi no ye so wi sa ben gro gro u be pare o ka be so te mo ko wi gari won
9: ne na mata ro bana aisatu sana pa ho ke bi be bolu gaba su be so mi ben kantini e so aso pa se ha me ra hawa te gouvernement ya wo da nu yi ba paru bu ka kantini ni da donc kantini ni nu dira ba bi wi kura na ka o keri de ura keri de ba o ma si enye no ade me be nda bi nu ba pa no gbe pa ne na ba won abi ura nde ba ka de ore awi motive u ka keri da ka de bi da bi nu ba ka ma ten ge keji ru ndi bo yari o mo pe ani pro gouvernement na hunwe me ten san ka bi da na wa ka pe ani nu ti eno on ti ani nu ko do ro ya pa bi be ti pa bu son no idoke ya yes mera ha ka pe ha ka ken te ka be na gi so te bo keji ru mini gu
8: yawa benke ti so ibaga baye won aso
9: ha da ka na mi yoko 3 pie wesi non neko ka peyanu bataki ka amasano ka hekpe ya pibi ninu tie ye ngobi oko ma foto kunu stakako
8: we president ma wa to we ti ko we normal di getting so so
10: nena sabi male bake na ka wa te bon sin paro continue ya sundori wa toto ya ya dira be hambi won kilo son saka kete na meti ba mi te bo saya ki suye ko ntendi san ta wawa Isakugia, say no more, Yasakabi, Kinti Nawa. Sama duke say ye mobadoma, Mogigasara, Sanda Pi, Subi, Kinti Mwe, Yan Kiri Demisagisakuke Kwami.
8: Pila paint you are, Missoko, we saw the kippos, we knew to say.
11: Nena, Shuago Maratebo, Nasiala, Keton Krabi Kwami, Baby Ma, be middle by Goro, wouldn't be middle shi. Manu would do a no money, Kungirikaneton Krabi, Gush no money, but in a tin, Nukunun Kirim, Bamo Bagger Banda Hushum, Babanke di Tanga of Adamo.
8: Yaman never beg you, Rubra, the man lives at the one in Nagasara, June, and Sony Lava, Yera Tabogia, no Bagasson Tibia, Inuamia.
0: Yimbiru sa guma ura e bori mbiragia bori ya migo mba maku kai kwa wiko mba maanyasong ambe henso mo bori ya huya masuye ndabaro mwese ma mirubisibu iswa lekiu
12: boy ndirigiba kasiya wa tumbiwa noti ya kwa ika sana boy nshombu nshwa aso ye baga noti ya kwa boy nshombu nshwa aso dumi unwe bori yeshuwa matu mamebe hengota bime ya sana mija nyangwa ye tumbe baga kwe ya bika siya ba tumbiwa noti ya kwa babu wa inga wahiba shunwa kuru ba yendo toko bere gibu shunwa kuru nga zunwa shunwa temnima amen seka bakura ba uge huwa menda ba fwa baru miwewe ya katuma kuru ya nshombu baga ba ye be giko asaka naka kuru ya mekwa wanka ba nosya ye nshombu besa ndirige biti bugi wimwa amen seka gisho win ne won yan so mun sa ho ye ko hun so mi
13: ne na cdp bi te un dire ge won ne yi ge hon yan he te ni ta ga man na wa do mi ne kon se ba ka ne se ba han no hina se ha ku yan sha sha boy so mo ba an boy du ma gi ho a o won boy a ko yin ni a wa he be na be siara ba man do ge ba ti won ha so te mo de men we ni wo ka ko wa ne me yan won ti yan wera mo ya ye me ba ma man do ge ni na ma be siara de na be so mo ma wura ba so te kwa ba an boy du ma gi ho won boy a ko yin ni wi to apie mo wi trate mo ye kuro be mo boy ni kuro be won ba yera mo kuro ama me ha ma me ya ha be go anyere me duge hu sheme yari mo ko do be ba won ra wa fie ka shin tira ko se duge hu ye pe mama sha nyora mo ye nugo do tu hia de na ka giro na boy to mu sha ye nton ko ye nton dro kuro ne sha nti ba ha shi wa bra shi ni na ma be sera bu ka hun ko hu me sera
12: boy ye me so mi bu ko sina me be gi ko asa ka ha ko ko be no sina mi radio no sina
14: FM no sina
0: binan temeso sameso aten wanganko mma mo bune yansa ba police ba mi aka da pa aga itusia amawo benti bare be no mo do boko pon no so he so he mo nga ko kwa aga itusia no mena same ha ganko ga pin ada be mi ko pa no ye se ya ba so he bare ten awon ganko sa ke pa sunday and certificate de pet.bg mindia ka gire me so ngan ka ha ni ye no kon e to sa ho pa aga itusia to ama san ye nyere mo anda be ba police miko mbe boku nu so so he so ai ga pin ka sin sin me hanga koko ara tu si apa ara pin ai gia to me so mbira gia se no me ko nsa ba tu so win ton gbe kiro ndi mi ndi abayin asan si so ye mbiro wa ma so abire nte mi mba mero ya ma pa ngure ya pa rukwa ba to ge ma an so aba da barba no me so mbara nton bo gui mo wa ge me nka we ne to atin de ma ba bo nyura se so aba po si ba ro ba do ani ba ro be mbira ro pa de ma ba bo gui mo yin me hon nda wene bo moye so ai sura baga ne a ma wene bo tambu para bo para ko pa tambu ya sia me so sa me so nda kura banun te gubige moye an kuma me nda wene buga won tiru wele me hon baga e wera wera to ka pin adamba ganu so ni ka pin asogo to pa ga no se me hon a dire ka ha ni be ba presi ba me nda wene me hon banun kwa to pa ga itusia ba ne an kya itusia ka do e awon kan ka fogatari wa kantia ba nobatia nobe netari yitari kwa tia nobe netari yembiro kwa kankantari kwa makankanga wirugo ngome katari wa kantia nobo yiro ita kpama itatari ba itatari kpama itatari kpama ita kare ita wirugo to 0152333333 bare mindi yibanu kwa yanga no nawe ka pin aitusia mesun se noa mebe komiru siwo yimbiro berente mi berente nyirore wiro mi adu wadanye wi ma buhiga asasia ndi oda france ntemo mesia ka sintira be konko kon ka france ntenyiro wi emmanuel macron kon ka yugusia na mebe jo na afrique giba no sia yimbiro berente mi te puse davino numa enti numa etusia bikom bala ye nongbi kira mindi wi beren te nyiro ga bandoswa okpon ka da france nte mo kpaka france nte nyiro bo wana migo samme so ko turi bikom bana ge davino bo ko ye nte sa pa si ge nunge wa bikom sina se nunge wa bi ho bo wi se na ye mbiro ma so ateme momenti wi abamo ios migo to sanda mali ni je ka bukina fa so nte igbete nge ye ho nti ma wa bikom ye nge wa bikom mi so bo wi he na kumanku yesa abu kwenwa kwa hige numboki buka sina senu nge mwana bago yeso nti wisia na seinu wa samane mwene inka baru giso nsongi sakuwa dabaru ni date ntuko mbira gia barara FM Sego dawa Republic Democratic du Congo nte wa kwa ba no si Ahmadu gbego mba te Ebola ya panwure ya bu no esun aya su himo ya de bi anso to me bade ga isero kwa batura nge nora ine saga mbe sala mene so bra te tabu mwa batura be ko nge nora no ba itaka won won su ba itan saga bare ye no ngbi kira be ko ye du gbego mba ro taga bu no esun aya ka tura nge mesun Republic Democratic du Congo nte be ko ama be sin sa kwa u bwa do nge mwana o Roger Kamba ngire so une gembi wa de mba te de te biwate nweno waudo wabikunde dobe answa bem buba ba momondo to jambuba de honte be ha mo ha mo sia ndega gonga mbuba ndu to diro miko to bare bubi iso answa nde buba ga no ka neso bada ka ko mesum yari asuma ita won mindi ba ton tro ba wa wi ba wi e bulam ba te baro mela yeso he me hom ba ko kai mo wi ko ba ba te kam ya mo ami mesum bira gya wi tu sia sane ngwire ma ka baro mi abiko Gine ntimo wi Mamadu Dumbuya enye gian wo ntimo mo wo ntomba ka di so ayi so wi ntinyiro wi Mamadu Dumbuya o gabo ka gabo be kra pishon gabo anten so ande be go ka kwa no ka yiro nsa go be ko mbi bara ken wa ma wo be duro nkwa won eto sa ten ni ben si bi bara bo sha won e si bi bo be di bi ko mba si bi ba e kro go be ko mi so ya bana wi wi ra ga banu ni sirmo ali oba o wa be so do bi wi ali oba bara mo wi si awon nura yiro ka yin da no bo so ma bana si bi wi di bo yi kinen ge won yiro nsa ga to yenson otenyiro won ge kankan girwa to gian e one winti wiwi yeki obi kon wi amadu ba ali obare wi ali oba sa gian ndi otimo me ma ton mo go ka okwa no no ka ti agabo benti ogin abu duro nko abu yeki a ama wo san me ni so itan ma ti bi gamo yira wi amadu wi ali oba wire yensan win politiki ro mbira gia to win sa yaba yugo ten ma ko unye mu abi kon bu wi wesia to ye mona migiade go ngira gano nye mesumbira igia se no me abe ko miru so aitin temo me se goma kura migun balensa won ge ntore ndi nka sai ni girai tombe undan kura babo mahoku abenga babo manga seru kwa gawa boho ne to benga wade maton kura babo ga bukuna ka dan won dia babo buka be kuna ka dam ngume ade mabo manga bo fuwa buka dona bare be oni gibo me hamba tuya bare batura ngebe tombo nora nobo ka won suba no bayiro nsaga be ba wahala ni pro ebi wa wahala ni wawa miso ton kroba ka won dia ba be wa ka dan kuna kuna be mi batura nge tombo nora bon saga to gabo ba wa be ko be wa ma fuwa ba ka dona ba nyeme ko bo wan de be tombo go ka tan saga to me hombe oni gi oni yi gwa gi bo batu sia mi abi ko bare a ye sa bo ngwe ni wa ba re pro ma se onyura do bi anso a so ge be bara go ha be wa be su mi wa itim bira gi abo ko ga ton sankara ko be kamia bare be ngo ka gabo mo abi ko be gi son toro e temindi bara da temme mo ben tombo be mo mo ma ba go ha bi ko ya giro mo hom e se tin ba to mo bugata mo be ko be dira ma to be ba wa bi ko sai ni so e ba nda bi gen gen do bi an so to be ba wa an bi ba dira ba ta ha be no ra bu ka mo mo so ba no bu saka ma he to be bugata ba ra mo bu ko ga wa bi kam ya ba tro ngi no ra no bu ka mo mo so ba no bu saka to me hom bi ra gi asa ma e no sa ne ngure nka baro me ma amiru bi so sanga wi ro mo da he ka ro bi ra gi an wi ne so no sa ma gi hon so ho gi ne be ta ko ne gi bu ga sita tunga gi bu ko National League 2 nsa asura bikon AS seta long give a bigger boy given Tiboko Manina, Mayor IS Elite give a real sport give a Bogonina, IS Police give a GS Pobegi Bentibago Nina, some Hogine, Kobai Nabogo Baronic Pro Tore, Madame Quasia, Soma Bushak, Giboka, Energy, Gibogo Nina Ketwa, Aljaka, Avranco, Minispo, Gibo Bentibu, Yinabuko, Aziza, Baga BKFC, Gibo, Bentibu, Kuranswena, Mayor Abaika, Daja Gibon Tibago, Kuranswena, League M, Biragiamani, Gisha Sibiti, Ayama Giboka, Asvo, Gibogo Nina Kobai Ne, US Crack. Damisa given Tibago, Conasuan, and we con Ice Cotonuca, Dragon Gibo, Benti Bago Yina, Mea Loto Popoca, Bifu given Tibago Conasuana, Panteca, Espoir Gibo, Benti Babalon, Mobicom, Sia Suma Bo, Beco Tongyoga Banigan, Se Bago Yina, Pacavalica, Dinamo da Bobe Gibo, Vilma Conasuana, Aspak Gibo, Bega Jaffa Gibo Yina, Suimapo Kama, Ojo Gibo, Benti Bago Conasuana, Brown in Wagi Hoga Sia, near Becomer Visigo, Sawon Yaman Nogis on Song again, Savasira Becca Kilbeca, Sarakibo, Inosa Boko, Kisba Nom Duke. Bila gigi ya bwana sugu wa gira ugonjwa kandi, sekunia makuu wa sio yuko daba.

0: dukuni wala dukul li bile
1: yaangi nalaw
2: tu m'as titulaire.

Yeah, I'm a man. Yeah, I'm a man.

Yeah, my dear, be hanging on to me, be hanging on to me.

Saca Guru.

Tiens, ça, ça.

0: music.
1: FM Nacional, c'est la radio.

0: Nicky Romeo,
1: this is one DJ you don't wanna fuck.

0: FM no sina da baba nko ba so bagidi zoe.
1: Mbelo bisi uso beso kwese amo beka kiro beka maswa daki uyoka edaba nisamo su tempu si yirako yaga iki hiba nobu soni ye mpuna we. Son si ye te tawan agbengbe gen wunu guru mini bamo ireti nlabe tombu waguru beba ben soma kwa mabaye wiru go. Babe ben tre se daki u nobu be ya yiku wakwen kudebu dabu soma kasu nyanga nyamo. Gison ye ba wuro te kwa migun awasi ba wo no ira me asian soko be no si adaba niso. Bebe ma soma kwa ba yen kenza go ba ante atro di mo migun me un ma mo bu ma da bu wa bu son si migun be bu son si ma ba ti e ba wa bu wa bu ga be ntre se da gino mu ado me giri ki hikpe e gi anti bu go pon bu si eru nwe ma o be ba ti e ba wa bu go pon bu be kenza ngo e mu a yesan si e ba ma e so asure mi kun sane ngwe na imma ka e ba ru ya Meswama ama mera Republic Democratic du Congo mbira gya bane a wehe son dungba kumbara te ebola e wo a yate ya deri ya wo domi answa de ton nora ene bia baga bara te ma seru kwa migun seyen dabaro mami ya. E wa daba ni samoni ngana asagbi isi ya mi susi makpasu wa suni soa daki. FM Nosina Saben bai pro son kwese amon beka kiru beka maswa dakibu amera awasi ban wono iro migun asoko gbe sokura. Ben son si ye tem migun ireti la ye wan agben brega mini. Be beba san ba be son si ruku wa kanu dodo ka so be tombu waguru. Ma baka ne o ba son te numa sigena ungwene bube entre se da giru no bube ya mi. Gison yira ba ye nguro ruku wa awasi ban wono iro mi. Sanda ben ben mobu undange ben bebi ben ti sega ben boroba kama sebe be babe son siru kwa ka wumbu kurabu ben gogu mbiare mikun buwabu ka be uro tekua ama mera mikun ya wibi san beba san gwenbreke merin awasi beme to ben pehidam bon wi lafia saka biogunu u bebe ba ten soma kwa ba wiru gomi gumi ube busika wa
2: na siara domi gihomba behen pahibu kara boha wa higa wendiaba mbagam komin ho yi nina kimbe kanayira budanduge o bintini babe wemi ya hatiri tona sonte ba kwami heta ega gihon girae buden danduge do bebe karomi bane iti su ote garin tromi bo dose don bukuna duya tieni bukuni duge bagun kokoro babanda bando aho tinya gore danduge
1: ke manen gereso nana ebe wumbugura bu ban biere mi kun deten wi gbengbregen wonu kun sel darondissement ya se biogi o u bibe san sense o mi kun mona ebude bu sebu nyora pabu wabu ka garuwa ba mu
3: to na tama ngina sa bibe siaro be ba kmia ba soma e kwa se ba ga dae wi go yiro non gi ba be interesse da giru mo interesse da gite ma sa ko be kana gusuno be nyore to en son sa gbangbagan ten tombo kanamo onke di teme no man son dabi namba be son si sa gada be ba courant son ro ko dinu so be ba pharmacie son ro ba ko be ba tin dora bu son ro ba ko tire yira son ro ba mo secrétariat donc be ba erikisi ni son ba so ko ordinateur be ba poro notamment sa sa go tombo kanamo ka be mbi bu dabe to sintero atane suru wo gro se son nobo yira bo ma be kono hugia uka kanu yiru se mo do mi be ni kangwi gurame metono no baitawa bagina kara tondrobu e yiru tonkrobu no batia to ye son sago gi ukana wa babu ga bembi udame be ba soma ke o mere buga bi be do me on bi be ma go sono be baroga do ko ko wi be tombu be mo be ba be nyore se ba ga soma e kporo kwa atama ha go be siara go ho bo ado de ba go ho no wa le so
1: Eh, FM, no sinal. ge ma be ba sa ba so ma kwa ma ba yen 15 ago mi go mi to buga so si ma ba ti ba wa bu go pen bu ben 15 ango enu mo to o ma mo bu bu ani ndo ge bu ma da gban ko ni so ba de bu ti to si emi ama sa yi ki pe ge an di ten min de bu go pen bu gere o ma be ba ti ba wa gina yesa yesa ga ga mo mi go ra vi pun ti ete me yen dan ba e gira bu go do ge ba nge do ge ya to be ba 15 ago mi go be ba antre di mommy gumi ba ma ben damba mommy gumi ye a mwa ben kenzan tire so ba mon livret de pension to mi so yen damba ye gira bogo doge to min dia dem bogo meri kabe no mame me hun o be amika gen to bogo na be sire ru mi ha yiri ki hipe ye gande nguma me kankra ho kunyan di me buwa bu be yoru wa ma o batie ba ye kporo no nerasia me na o ma mo bu ma se bu sin bu bu ani ndoge bu ma da e de perception no so ngume meri no so de me bana en done mo ba be soku saga sa mi gun kwa bu da bu ti tu sia yem biru so ma ya bana to ma we ni wa be ba ye kporo unda do nyo maka kwa bu go be so mi ami to yen kunya ma wa mi gun mi de bu go ga be so mi pa ye kporo yuwa yuka no nera bebe bogo nana to banso a eso nana bankore me progogo ga ko deme ngwene mena bebe basa baten so ba a 15 ago mo bi gumi buga so hima o trete ba ya so hima bate ba wa mi umma mo bubu ani ndoge budegan yire ki hipa e hondi abogo iwa ma we ne sobe no si ama beba ma tombo draga ko ha yire ki hipa e mbira gi andi o yang ban ko anu to baba ti e ba e su mo ba do ya te ya mo ya do domi amera mi kun baba ma ne handa aja se mbira gi akpara ko mbira gi to baba ma kun no ho kenya mi kun same sho ni umma mo an ki adon me na ngume abanu draga ko wa wanti aga da e tu hi ami de me ba ne wanti ti ada ben gban ko kumbi ya mamu abo anu ndoge aturi he ni no migia kotonu mbira gya awo haba ma gbankoro nu ma kenya migun mime to ka pin ado mi yenge nkani pawa agire yenge ga na ma na agire ni to yenti baba wa amigun pabu wa bu kanu noi wewe ni agada ye akia be son pa ekpro bunu noi same so ni yenge ntie ni pe na na ima e dagara ki pe mbira gende me sama e no sane so go be no sia me na mi gumi sanga da ba so esi ma we ne so be no sia masasia so nson ne ndi se ka win son nobu we be sam be ne tenye ro wo o ma do fra him bira gya to ye nga wi do ko do mi gun pa hege ni samon so aso gbo ga wi fra him tenye ro Emmanuel Macron wo o ga wi gena ye ha da ga ipinu nge won mi gun bugo ko me hon ho go ma ga nu ma ne ne gbo ho wa da ga ipinu nga wa kama se bebe ba masa mi hate kora o mia na mi gumme ma bagati kara baga ben tingi ba sun ba mo ayes mi gumme de meteni ze wa mi gum to me hon hon ga mi ti wa hine ga da ga ipinu walu babu wa bu ma enge ko me se nu asane sube no se a mero bisibu me na mi gum
4: FM Nottingham
1: Nigeria mbira gya ma ni bembo no mbuba e ho tombo waga no bu bira ada misu sonu ba da ba seru kwa mde ma da ba ka hun da mi gun ya mi gun abeton sankra ko be me be ba ha ba banga salama ni su bon mo banga tombo kwa me e ga nye be bu ko aram gi be bada ba be kure ma tombo waga no e ya da ye ka kwa ben awyo to bana na ba ben guru wo ma bana na ba siguru kwa mi so ma ya bana atombo ita ba wa mi be me ba mbe wa to me hunga he kwa ba manga nua to inye a dunya ga san nu nyene ya he go mi to wi mi opia o ya gara be no bundi u do ku wa mi kun gbe pane gangun to wi ade na na u do me hunga ko hina gai de me hun ya ga kwa he mera son mete be ba san ba nga asila ma nyu se bon mo mi kun mi a mindi ba be wa be nte mi kun mi anke mo an pe be ba ma ga gai toto suna to be mi ba mama be geru mo Mesaye Mosane Sogo Benosi Amiami Republique Democratique du Congo Mbira Gia Mani Wehi Sun Dungbego Mbarate Ebola Ebane Ah Menya Mosara Wamiya Yati Ya Deri Ya Doya Domi Andem Doru Momi Be Barate Kaka Duwa Miku Mebibaka Barate Seru Kwa Basa Amiku Nde Ton Norai Ne kason niro to beba ma barate wasi kama siga mo o kason hima kimi kimi barate aba mo de nora no ba itaka mo mo su ba itaka son niro bea beba ma sa amigun mi do bane amera amigun ma doro mo amendi barate tabe waimi a gihoke ngea ya kane a ya kakele wo domi men kaka tombo toto sun won me ya dare mo ya do mi kun bi o gogun ma na o gere mo ya ingwa me sun bi ra esa ma nu asa na so go be no sia mi na mi kun bi ma we na so be no sia ma gine mbe ra gi ama ne be ba sa ba ga banu ni mo we ali o ba to o ba na wi mu o mi kun ma ba neto o ye ga ye yira o te nyiro gero hi ma ba ka na wi kenwa keno bi ba na wi ha ha won no ra yiro ka nyen dai nenti mi kun be to ba ne won yiro gira ye go ko sege sege diro domi ye toraru kama se ye ga ye meton ya ka higi o yiro ko mi kun be o te nyiro ya ka higi mo wi tora to ye ngwa la ba na wi mu ba kenwa ama ye ba benti mo ron ton di mo mi kun ya wi te nyiro neto bebo go yagia bego ben turaru gafara kuwa ho mikumi to ma uwi alio bawi uwi doge mena sasa enti o wode esu wa mikumi to umasa amigun utimo ahe mera amigun be uturate gafara kuwa deme banti imo ntono muamo tenyiro buba tombo nwe nye huwuge bube ben turaru suru kuwa bube yagia ba bente mikumi de tongo uka waka nubuka yiru beso amigun wi alio bawi udo wa ne sama e mo sa ne so go be no sia me na mi gun mi sanga da ba wi go mo ma we ne so be no sia ma so amigun pe darun bi ra ga pe darun so fe ba ka pe darun kan do gi o ba balona na batte ho mi gun ma ya da ya ko abe pe darun so fe ba ba pe darun kan do di bi ine mo ba pe aba ti aye ga ye ha no ma balon ma ni gbengbere ga balon kon wuru me kama he ebe bufu gi ubada ba te ho mi gun ya so mi gun gbi ga gi na we be gbengbere ga balon kon wuru gi ba wa yen da no ga ta ma bufu ba wa yen da no ga ti a me na bufu gbengbere ga balon kon wura so ga mu ya mi gun me ho ma ma aye da be bufu gi be gbengbere ga gi be me kama he ma biflo bada ba nyina ma ya da kwa gbengbrega no ma balon kon wuru me be ma bada ba bedi nyenda yiro ma be ba ba nyendo ti ase wa mena gbengbrega balon kon wuru gibe to kama pin ane ba ko kare ko mi ma ba ma won wa ba wuya to yeso aso so go nkana mu amigun ya nti ya ndo de me hu ama han so si ni aso amigun sia be no ma balon e so aso amigun espoir kama he gbengbrega balon kon wuru ba mo bigun me ho ma gbengbrega balon kon wuru ka etoile benti ba ma ma mo no ma balon en so aso bu balon te ho ingwa me sama e mo sana e sugo be no sia me ami yo kai be senta ba ku min no kira mo ya su se ye na ni sango ya asia na banga ya sakwa yo kai ni be senta ba no so sa be no sia ma son si ete mi retin la be be ba son si ru kwa de be tombo no ba ita ama baga sonte gi abak pa entre se da giro mwe bo nguro ba te kwa awasi ba nguo no yero te

0: ka bo baka daana be baka diɛnu na be baka diɛn koma na kurɔmɔ be ba dibi kɔ kuro bana be sɛrɛ gengi o nɛ kuhɔ be baa kuro di kosɛgu be be sɛ bani be ba sɛrɛ o mɛ gen ka tiya bana mini ko ye san ginan ka ɲi bɔrɔ nzama kuro baka ka bo tɔn dorɔ ka tɔn kurɔba n ko sugu ye ba tɔɔrɔ mɛ mini ko nta se n bɛrɛ giri n puse kuro mi bama ɲa ka ɲa ban be duya bɛɛ ka kokari o bɛɛ ka benu bɛɛ ka karak bana mini ko ye san gamiya mɔ ye aru n tɔn dorɔ ka tɔn kurɔ kuroba tɔɔrɔ gengen bɔrɔ ya di kpa aru nzama ye kuro tɔn dorɔ ka tɔn kurɔba bɛɛ duya ye masan gina ka ɲi zama ni tɔndɔrɔ ka tɔn kura bɛɛ bɛ wɔrɔge na bɛɛ bɛ dami kuro bana bɛ sɛrɛ gengen kɔn ti kɔsɛbɛ gamiyanba sɔn zama ba min bɛ sini ba fɔ da o ba ni bɛ sɛrɛ o mɛ ye masan bɔrɔ segun pɛri juma ni bɛ zama ye kuro ka tɔn kura ka tɔn dɔrɔ kuro bana bɛ tɔrɔ gengen kɔn bɛ di kɔsɛbɛ kɔn bɛ go turo ko bɛ bɛ ma na sa gbɛngbɛrɛ gan dɛrɛ n dimi kuro ban bɛ dɔ ye san doye yigbɛrɛ zama ba sɔgɔmɔ doye yigbɛrɛ zama ba sɔgɔmɔ a kun gun sunu ko a bɛ kin anw ko. Ko ɲɛn ka ɲi tase min ba bɛ sɛrɛ o mɛ bɛɛ ka ko kari o gun hɔn di kosɛbɛ mini kun bɔrɔ katoliki bani bɛ kuroba tɔɔrɔ gengen ye masan ɲɛn ka ɲi katoliki ba kuroba bɛ dɔɔni bɔn a jɔn katoliki ji bɛ kuro bɛ kuro bɛɛ kuroba mɛ na bɛ sɛrɛ bɛɛ ka benu bɛɛ ka ko kari bɛɛ ka mɛrɛbisiri o mini kun bana bɛ ba na sa bori bɔn dimi kuroba bɛ dɔɔni gbasa kpɛrɛ giw kuroba sɛrɛ o mɛ gen ka tiya mini kun gamiya bɛrɛkɛ guru giwu maani bɛɛ kuroba mɛ na bɛ tɔɔrɔ ye masan bɔn gɛsɛ giw ba kun sinɛ bɛ na ba sɛrɛ o mɛ gusɔn bɛɛ di kɔsiya wo bɛɛ ka benu se ka tɛn wi worosan ni gɔmini ba sogomɔ manu sa bɔrɔndi ka se zan piyɛ kuroba sogomɔ doye sa ɲinɛ ka ɲi tase ndi bɛɛ ba wure ba kwe ma se ka tɛn boka tɔmɔ yarɔn kamɛ saka ba tɔn ba bɛ kuwa bana bɛɛ ba bɛ sɛrɛ o mɛ gengen gɔhɔ bɛ baa kuro di kɔsiya wo ye san bɛ ba bɛ diɲɛ goma kan diɲɛ ye baa giw kuro kurɔmuro bɛ ba dusu kuro ba dan bɛ kuro kɔre kurɔmuro bɛ kuro bana bɛ sɛrɛ gengen gɔhɔ bɛ bɛ di kɔsiya wo bɛɛ ba ba nami ɲa ka ɲa ndi dɔgi bɛ kuro bana bɛ mɛ na ba sɛrɛ o mɛ mini kun bana bɔrɔ ɲɔ kiri a jiw ni bɛ kuro baga ka bɔ ba tɔɔrɔ mɛ bɔrɔ mi ye masan biɛ sira ɲɛnu zama kuro bɔrɔ mi ban bɛ dɔ ye mɔraru maani kawi zama kuro bɔrɔ tiya sɛ bɛ kuro ba mɛ na ba sɛrɛ o mɛ gen ka tiya o fati gansari ɲɛnu zama kuro bana ba sɛrɛ o mɛ gusɔn di kɔsiya sime saga kawi kurɔmuro bɛ kuro bɛ kuro ba mɛ na ba tɔɔrɔ mi mini bɛ ka benu ka kinu ka mɛrɛbisiri wo bana ye san kisira bɔni ɲɛnu zama kuro ba tɔɔrɔ mi bɔrɔ tiya sɛ o ya bana bɛ ka ko kari wo ye masan sabina yire maani kawi zama bɛ kuro bɛ ba soma kɔ n bɛ kuro ba mɛ na ba sɛra mɔ mini ba tɔɔrɔ gengen gima ali don kawi zama gɛn ka ija ban bɛ dɔ ye masan gani kawi zama bɛ ba na sa gbɛngbɛ gan dɛrɛ gɛn ni bɛ ka ko kari wo mɔra biɔ kɔra kawi zama bɛ ba na sa gɛn ka ntase gɛn ni ba bɛ sɛra toto awa so kawi ɲɛni zama bɔrɔ mi gɛn ba bɛ tɔɔrɔ mi o kpa yiro niki maani kawi ɲɛni zama kuro ba ka wa bɔrɔ nsɛgun pɛri gɛn bɛ kuro ba mɛ na ba sɛra mɔ mini bɛ ka ko kari wo bɛrukɛ gi kawi sama bɛ ba na sa ɲɔkura ka ɲi dimi bɛ kuro ba mɛ na ba sera mɔ kɔra yiruma maani kawi zama kuro ba bɛ na ha ta hegya dimi kuro ba mɛ na ba tɔɔrɔ bɛ ka benu wo bana se ko sunɔ biba kama awi zama bɛ ba na gɛn ka ɲi dimi bɛ kuro bɛ ka kinu bɛ ka mɛrɛbisiri bɛ ka benu gusɔn guwo bɛ turo ko wo bana ba sera mɔ gɛngɛn gɔhɔn bɛ di bulɔri kɔsiya.
1: Baa lema buka bonni kawe yurungobi koto sa kuka bonni kabla ibata sa kuka bonni musa tira ali sa kuka bonni tombe ba kwe masanu sanu buka tomutobi to a yegia baka kuka bon gingredi baka rupati ba banami ibaka temugi ya unguru kwa kuka bo ye baka kwe ma buka tomutobi ka kinti ba kuroshon hidi temugi ya umbira agia bama adite ugi wa megia azuma baka wansuru wakulu se insuon yuru kuka bo bulun koba aguru dede insuon yega ha kuka bon tombu kuru yemba atono yen gano gi yen mare kuro ba mena ba tora be ka kiru yega ma sa ko ba bon gano ko ba bon daga guru gibu yen mare kuro ka yen gano gibu kuro ba mena ba tora yega sa be bana ha gben gbegandi kuro ka be mare be bana kuro ka be ban kye bana kuro ba mena ba tora be ka kiru de ma yega ma sa gben magan gano ton kuro yen ton dro ba ka ga bo kuro ba mena ba tora sa gen zo ngo ga mare yo ba non to bra to ngo ga gen so be ba sima ha sa ore ni kuro ba mena ba tora be ba sima ha kene gun ni kuro ba tora be ka so be ka kiru be ka yega ma san serun ton kuro yen ton dro baga ga bu kuro ba mena ba tora be ga kinru be ga timra bu beba na saat meni kuro baga ga bu kuro ba mena ba tora ba le mam sina wi sima ha sina ndendi kama wi mbiru ko sera bu kuro ba wi tora wi ga kinru be ga timra bu go sona di ko sia beba sima ha sigeni kuro baga ga bu ba kuro ba be tora o be ga kinru beba na sa ga ma geni kuro baga ga bu ba mena ba tora maso gi kuro baga ga bu ba mena ba tora be ga kinru be ga timra bu yega ma san ku ga bu ngandum ba tombu ka kaye marebu yen ton kurabu baka ga bu kuru bamen na patora baka kinu baka gobi baka temrabu yega ma asan kokabo nzema ba be ba fere ndura mon ka gamara hi kuru be ba ba fere

tout ya wamelu sibo ça sera beka sogono bebe I soga pro ça va mena ça tobra ça sera gengish tono wataka tia biraba sogono mingu ngishoka ini tono tena dede biraba ne kula wiku mbasa wibuko ka suruko bioko kula wi ngirawa kula wiku mbasa wibuko jibe nyero migu sae uda uka dira wika wingu anibu ba kukute uwa migu to mena awo mbasa kula wi bioko jibigu domi yae agamanda kika no tuwa bahoga kula yae suwe no to mena tono tena ya wa ma tono tena agati ya bena taresa li migu sae kura yaku bako hedro yi suruko wintiti nisi runshona wintiti mbirukiri wonshona si an sonama o de utemana o kloi de yomigum banka wili mun ka nene me ton tena ka tia bero me waton ti ton tro ira ka de namigum e ki pa iso be ba duma ba sa waton wataka no bayiru ton wataka no bayiru so ton tena bira ba ne tira si se drowi suruko ma ton tena ka no bayiru ba ne a suruga se yomigum se kloi swa kloi ko dawa o ma sa wi ko sina yinu mi san duru mo mi gun ton wataka ti ayo ka ni bira bane duro ise utemara okro wi diri nka kro ni ne me baba nka shiri biro kiri to benga bo mi so bane to mkukuro o de buda ugura e bu ye nse kasu nko ma kora un ye mera me so banka mo asine me banka shiri biro kiri ma ton wataka no bayiru bane a ye nga shiri ga ma shiri bu ko biro kiri mi gun mbura mbo okro wi wi yinu yara bai me ko gongo sa kloi kun winwe disinu mera migum to ma win disinu me ka mika kula migum wi wi yaro to tonu wataka no bayiru bira me wa migum mena tonu no batia ira baka de na migum kishon yuka ni shana san sa sera miru sibo to gushon honsomi na ke sibo migum to gushon ka yembu seru to na ka de ma to kesi kesi mena gushon ka hon to na na sa yaro so be no yaro kishon ka ni sa sera to miru sibo bebe shuga yin ti shuwa handa kulamu anasha mi yiro shanda kulamu ashambwe nsho shanda kulamu to siani yin ti han do mi gun bawe pro win wa mwe sabe no yero mi te shugo sagi sanka mo grum bonu na girario ya wi re ku ikshwa mbira gya ne zaka ita ku bere musuka sune mba ku mba ku me asibiti kwa bwa ya ndo pa suka kina su gusom bawe ku suruke